letterette ke nino na reka no ke yuta e bana ya radio station ki pome ko na futo e ki pe pere to man ya ki ku radio you hope me ko na ko ta ko na si mata ko berta bu ko na ya country hour ni no ki listen to your song me ko man ki na man ko tsa pa na si mata ko berta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland ki mai ta ko berta ki ni mo jam party ni ki sa na man ta ko tsa no ke na ko na pa pere to me ko listen to your song ni se te na ko ki ni ni country hour me ko te pets ni sa pets ni ma tsu mo ta ko pere to mo na pa ni tsai a ko me ko na ki po me ko ki ko ram ki ke tsipe no tsike si me te ki a ki a ka ma pa una no ro ki a ka ba ta pa ki a ka ba ta pa ki a na ni tsai ki ta pa na ni